Si es ya boda ni va, ali ni boda ni va, wow. Gure, mani mia, gure, wow. Ali ni boda ni va, si es ya boda ni va, wow. Gure, mani mia, gure, wow. Ali ni boda ni va, si es ya boda ni va, wow. Gure, mani mia, gure. Si es ya bueno,